0: Amen. At this time, we want to pray for the nations.
1: Specifically. Miko se okonu nkankale le jiwe dia dana kwe dole do munega itemento hwen dole me lewe lelu olewe na yise no le jukwe awe ko hen upagbe etan di to hwen do nkankale me edo emina kongwe gwa emiton to akbasa na le ji Ero visunu mi ton la epo venyonu mi ton la epo nan do doa yi. Do doa yi e ko yin chicheto. Mendo le men. Bona mini dona yi okru natan. Mini dondo ji kuya webo. Na nwe juwe ko zan. Ale nou no jisi keton lo. Do wato mwendo le men to ayon goswen le po men e ma into Africa cho amo e ti ato men don America Europe le lo e se ni ale sin to men o togbo ayon lo ble bu men mwendo le nkokun e ko ma dadi oyin mo ze o gbe te do agabo bo do pana jiku ya we Na jiwa gbenu gigo lepo na iye ile popo na nwe jiwa to wiwa to won do le me to ayan go so en lepo me to jesu sin ko me ko dete jesu sin ko me ko dete mi na gbe ko de mo mi na de ve mi na de ve patakri na Oh, when do ye to come kendo le? Oh, oji kwe we ton doma. Do, Jesu Christe na do agun we ton mo. Edo, o so e jiwe ye na do agun che do. Boku ro hongbo, o no zo men ton de manando kwe go. Neme kwo yon ema. Do, we do le? Eyin nu vive gba ore to agun Christ ton me a ovi nu eto wiwa din vie to won do le me ewe yin a lo wule gbigba asugba asigbigbe vo asudo eyin wa pedo le jimo bo nu yin ayin ale nko ton to jijo pedo le me mi ni go debo lo hongbo oku to me ton ni ba hore ton po to kwe do le me to ayan go su ene le po me mi ni ko de bo do ji kwe we na do wun aye mo o mo ya na lu si faton ti to eton mi ni ko de bo ji we ni han gbele ti to eton le jagoro kwe do le jagoro agun mi ton jagoro agun to kwe do le po ta go su ene le po me mi ni ko de ran ji kwe we do Kwe do ye ko gbalè. Kwe do e ye ko kala asu kala so asi go asi kala so asu go. Menin ko le jiwe na e go akondo kwa me mo. Je kwe ya we na be. O bi gba kin kala do vovo ton son kwe do men ton le men. To jesu sin yen kome. Men ko de te. Men a foni. Don dale. Eto nuku etan seru aga na alo ule. Bo ima ko ula lo le. Minu kode na ye gabo. Do jikwe ya we ni goko na ye. To jesu inko me. Jikwe ya we na go aloran ye. To gbeji zoni ye me. Na do zedu a ye okwe do. Di jodi jikwe ya we tonko. Jikwe ya lo sunay de. E inko me hunan to kwe do le me. Jikwe yo lo suna ede, eto a lo gona man to kwe do le men. Minu ko de na, jonja lebo, jonja sun si yon si eko wwen na lo wula lo. to a gun le po me to fi le po to a yon go suene le po me John Jaminto le jikwa yon a gwa le na ye jikwa ya we na tun John Jaminto le do te mo na son o gbe a ho viton me ho na me a ho viton le to Jesu in come hode jikwa we ni san o don ja ile na lo wa dagbe to lenu le jiwe na san ye mo to a jome to won dagbe lilale me bon won dagbe dali to Jesu in come to Jesu in come mi hode te to Jesu sin in come mi ko de te ndrona kya son we owe ma galatia ton me ota we afa eton chanton galatia ota we afa eton chanton to na e ko ki wa son ma gbele to peter me ran apostle zon we gboton we yin kurona to yen ko me ran ko sile ga mi na ko de na to mi ton to yi se me to won da gbe gbangba eton me do jukwe we ko to zinza mo we nu e gbon ji si ke ko be polo de vo fon gbangba ton e ko so be mi nu ko de na do jukwe we to kure to me na go e po do ron ron po e da go e so mo na do wa su kanu jukwe we na ku ron na gbon division eton me na do he hun ga wa mo jukwe we na gbon division eton me alenu na Jesse Keton Pastor W. F. Kumui. Minu kode, la juwa na do de gak bon division eton dali. Na lo le ane don le we. Na lo gyan zon bonan zon tole. To Jesu sin yin kome. Hode wo, la juwa ya we, bon kuron dali, bon ye wan da gbeli la eton dali. Na lo wa zon ja o da hode to Jesu yin kome. Minu kode wo, o kuro na ton jagboru moto susu me gbon ye ho di do eton dali to Jesu in come Jesu sin yin come mi ko tete gbo ma se ni je to ibu gunu ma se ni je to e ni se o to da un do pona mi pa u na mi lewe jukwe ya we e no si ode mi do para mi susu na kwe do le do kpo lo kpo. Mwen do le do kpo lo kpo. Mi tin do jiro na lo di adana e. Di wko ya we. Nwe mi to yu wale mi do kpe na mo. Kpo lo nwe mi sa. Mi sa jiro na do wa. Mi wode do jisi ke e. Kwe do susu le na mo alo di o yi to Jesu in kome. Okro no kode do mo. Mi nan sa ome jiko ya ton lo di de mi koto zizan do da yi. Mi nan sa to adal da hoji. To devise me ekbe to Jesu in kome. Ndo kwa na yero mi ko si ode utu. To Jesu in kome unko odete. Nisha.

Bawo kulona ogbe ti olohun e fa gba omo bawo kulona haleluya dawo ewe mi na se na o gan o kunu ton koko na nu o kunu ko wa to mesusu lesin gba exam wo ne jesi ke ko be gbon nu da o gigona le dede we mi mo to gba tele sin gba exam ma Bon hallelujah to any wayi babo pa o krona Juku ya we ni dona we Den mi na tun to ran okun o da we nwe jiwa ko wa to me ton le sin gbezan me wa jisike to le

0: Akpato homene ko juwai. Osasue ko jira agbasa to gone ko juwai mo.
1: Is gone.
0: Noe ko to fine ko din den ko juwai.

mɛtɔlɛ goto fieti toto ide mɔwɛga to agosu enele kpometa yɛmɛ jiwɛ to mɔwɛga mina hɛ okunu wana wesan bene benue mɛre de kun do mi pa kunu jiwɛ we ndo pɔna kunu na e hulɛ mi gan mɔ hulɛ gan to zan mɛ so gali lɔ si emmanuel to kunu de na nue jiwɛ wa to pɛ sanche mɛ nko tindo onu jijira gba sachego sigba ndo pana jiwa re hemi je gangan pa kuruna chioma nigeria edo ye gan sanche gbomo so pa to ho me asako wa kusi logbon division iwa ide dale isara jongbu ede kunu edo ndo pana jiwa na wona gan le don cheton ota fine edo grace grace ye ndo pana juwe ran san pona me so aniku podo afokolo vive le posi samuel de kunu do nkoto yadu nkoto yadu san oko vive me mo oko vive sigbade me juwe ton ko de godo je gangan no ki gono de wa juwe to wa to pe tele posin gbezan me oto file epo gbon kanji miransa en kunu wana we susu dogo pao kluna bo yen ko ti we give udo agunvi etan wa yi lo mi wa mo o so ene ejelo ma wa sigba o so e ma pe go bo wa kan mi wa mo egbe pe go na lo kan mi wa mo a mi o fo che ko to vive mi so mo na o ku e susu wa yi un tin do to kala sa ku wa ku tan dai mo no te lo mo na ko to mi wa mo na to mi wa da ino to avia to clame mo de o me jwa to ma ko da san me de ko de un pa e godo mo njuna wa do de na le wa do wa mo ro mo un to sunrin sin ganji tari o so jade bo to sunrin sin bo un wa di ayen mo no no te chaju nu kun we aton do le nu se enje we ka vina to sisa mo san me jwa yan san ti gbo pa o kulu no pa okuruna kunu de tai nue to dido ewa yin etin do sako awa ko ai asan lo ma gbone ganja mo de o me jo eton ko de san me e je ganga amen bi amo eto chicho bo to finfon gigoran ji ko ya we pa okuruna akuma san gbo to igamo anagbe ma okunu to san me ayo ku egbe seme po kunu to epe bulu ba o kulu na onju ando ndo ji ku na lebrano eton to vi sunu che sin gbe same mo azanti tande o me ju eton do su akya mi tin do headquarter fi mi to fi ne bo to awule clearly o hanji gbele sigba visun je ma ko mo ne gbo to mi tan pere akunde ohun lo wa de mo ohun le yin o me ohun lo bo da ya je so mo de aya je le po du oro teto agun me bo mi ya bia a kholu sin osun o agba me ma yan de wa bo do kan de do po po se yo po fule po amo so fine ye so ton so fine ya agunde bo me o vi wa ko egbe e na wa egbe mo na so yi e na wa egbe mo na so yi mi ma to mi mo e me ma tre yun endo mo de eto yi e bia me ma so mo ba ma so leko gwa bo nini mi tene ba endo na leko gwa mo wa izo keke bo to dindin mi a holo sin a han me mi di fi rin ti gbon file po gbe tole po din mi ma mo wa mo mende kpole wa donami lo yibio oba sin agun ma church don